Go to your father and kneel before praying to God. So bloody young couple watching, one watching, nipa no kure. Onu ne behu mo po. Wow, we are also be an area. Bloody young couple is coming. I'm not dreaming. Baby, I would have been. We are baby, I would have been. Bloody young couple is coming. We came up musha. Ha, wala kanya ni asem ni namu wa ito boy. Mami ya ni na sombri ya wala ni uraka. Na yenti nsukro mi ya kwa kanya ni asem. You betul mi ya kwa fana sasino. Amen to it. We jole na jona kwa sipu wano. The church of Pentecost. Ya kwa fensi ba kwa si ya kwa ne kwa si yo si ya kwa si. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala wa. Wala w